Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Barkanku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Litinin 10 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanin su. An kashe mutane 11 a harharin makamai daban-daban guda 3 a birnin Cape Town a Afrika ta Kudu. Jirgin sama mara matuki na Turkiya kirar Bayraktar TB2 ya taimaka wajen daƙile gobarar daji a ƙasar Albania. Wakilin kwamitin zaman lafiya ya ce shirin Gaza shine hanya ɗaya tilo ta ci gaba. Ƙasar Siriya kuma ta bayyana cewa ta cimma yarjejeniya da Rasha kan sansanin sojoji. Za kuma ku ji cewa ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa Iran ba ta gudanar da wata tattaunawa da Amurka a halin yanzu. Kazalika dakarun Sudan sun daƙile harin dakarun Rapid Support Forces a yammacin Darfur. Kasar Najeriya kuma na neman samun babban kaso daga tattalin arzikin fasahar kirkirarriyar basira na Afrika mai darajar dala triliyan ɗaya. A ƙarshe, kamfanin Meta na fuskantar sabon shari'a a Amurka kan zargin cutar da yara. Ga cikakkun labaran tare da ni Hadiza Bayero. An kashe mutane 11 a raharan bindiga daban-daban guda 3 da suka faru a Cape Town a Afrika ta Kudu. Rundunar 'yan sandan Afrika ta Kudu ta sanar da cewa ta fara aikin bincike kan raharan da suka faru a yankunan Kalitisha, Langa da Kugulitu na birnin Cape Town. A harin da ya faru a yankin kudancin Legalitu na Kayetlisha, an harbe wasu maza guda 3 masu shekaru 25, 31 da 35 har lahira. A wani harin da ya faru a titin Winnie Mandela da ke yankin Kwalanga a Langa, an kashe maza 4 da wata mata. A hari na 3 da ya faru a unguwar Barcelona wanda ke Kugulitu, an kashe maza 2 da wata mata, yayin da wasu mutane 2 suka jikkata. 'Yan sanda sun sanar da tura ƙarin jami'an zuwa wuraren da har-haren suka faru da kuma wasu wuraren da ake ganin suna cikin haɗarin fuskantar irin waɗannan har-hare. Kwamishinan 'yan sandan lardin kudancin Cape, Lieutenant General Sizikale Dayanti, ya ce har yanzu ba a gano dalilin da ya haddasa har-haren ba, ya kuma yi kira ga duk wanda yake da wani bayani da zai taimaka wajen binciken da ya miƙa bayanan ga jami'an tsaro. Dayanti ya sanar da bayar da ladan kuɗi har ran 100,000 na Afrika ta Kudu, wanda ya daidai da kusan dalar Amurka 6,000 ga duk wanda ya bayar da bayanin da zai kai ga cafke waɗanda suka aikata har-haren. Ya ƙara da cewa tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin daba da kuma mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba na haifar da wannan babbar matsalar tsaro a lardin. Ya zuwa yanzu ba a kama ko da mutum ɗaya da ake zargi da hannu a har-haren ba. An shawo kan wata babbar gobarar daji da ke barazana ga yankunan da ake zaune a birnin Kuruja da ke tsakiyar ƙasar Albania bayan ƙoƙarin kashe gobarar da ya haɗa da amfani da jirgin sama mara matuki na Turkiya kirar Bayraktar TB2. A cikin 'yan kwanakin nan, gobarar daji ta tashi a wurare daban-daban na ƙasar Albania, ciki har da wata babbar gobara da ta tashi a cikin birnin Kuruja mai tsaunuka da kewayensa kusa da babban birnin ƙasar Tirana. An ci gaba da aikin kashe gobarar tsawon dare a Kuruja, inda kimanin jami'ai da ma'aikata 300 daga rundunar sojin ƙasar, hukumomin ba da agajin gaggawa da kuma hukumar kashe gobara suka shiga aikin. A ranar Lahadi, hukumomin sun bayyana cewa an kuma gudanar da ayyukan kashe gobarar ta sama a yankin. Aikin ya haɗa da motocin kashe gobara guda 21 daga hukumar kare fararen hula ta ƙasa, jirage masu saukar ungulu guda 3, jirgin sama mara matuki guda 1 ƙirar Bayraktar TB2 da kuma wasu jirage marasa matuki guda 2 masu amfani da na'urorin gano zafi. An kwashe wasu mazauna yankunan da gobarar ta shafa zuwa wurare da suka fi aminci. Bayan shawo kan gobarar, Firayim Ministan Albania Edi Rama ya bayyana a wani saƙo da ya wallafa cewa gobarar ta ƙona wani ɗakin ajiya guda ɗaya, amma babu wani mazaunin yankin da ya ji rauni. Rama ya ce a yayin babban yaƙin da aka yi da gobarar da ta tashi a dutsen Kuruja, an yi amfani da kayan aikin kashe gobara daga sama tsawon dare saboda iska. Ya yabawa jami'an kashe gobara, sojoji da 'yan sanda bisa jajircewarsu da ƙwarewarsu. Yana mai cewa hakan ya taimaka wajen hana faruwar wani mummunan bala'i, kamar yadda aka gani a wasu ƙasashen Turai a lokacin tsananin zafin bazarar bana. Ministan harkokin cikin gida Bestford Lamalari ya je wurin domin sa ido kan ayyukan kashe gobarar. Lamalari ya shaidawa manema labarai cewa gobarar bata tashi ne sakamakon wasu abubuwan halitta ba, sai dai ayyukan mutane ne suka haddasa ta. Ya ƙara da cewa 'yan sanda sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a haddasa gobarar. A cewar wata sanarwa daga cibiyar nazarin kimiyyar ƙasa ta ƙasar Albania, wasu biranen ƙasar har yanzu suna cikin matakin babban haɗarin ɓarkewar gobarar daji a ranar Lahadi. A shekarar 2025, Bayraktar TB2, wanda shine jirgin sama mara matuƙi na farko da kamfanin Bayraktar Technologies na Turkiye ya ƙera a cikin gida, ya zama jirgi mara matuƙi na farko a tarihin jiragen sama da ya yi nasarar gudanar da wata dabara ta dawo da kansa daga karkatawar juyi ba tare da taimakon mutum ba. Saboda ingantattun tsarin sarrafa jirgin da yake da su, Bayraktar TB2 ya yi nasarar dawo da kansa daga wannan yanayi kuma ya koma tashi cikin daidaitaccen yanayi. Irin wannan dabara ba a taɓa samun nasarar aiwatar da ita a baya daga wani jirgin sama mara matuƙi ba mai ɗauke da makamai. Wakilin kwamitin zaman lafiya Nikolo Miladinov ya ce shirin Gaza da Amurka ke marawa baya shine hanya ɗaya tilo ta warware matsalar Gaza, duk da cewa Netanyahu ya yi watsi da shi. Miladinov ya ce ana ci gaba da tattaunawa kan shirin, kuma yana fatan tattaunawar za ta haifar da sakamako mai kyau. Shirin ya tanadi cewa Hamas za ta miƙa makamanta ga wata hukuma mai kula da harkokin Falastinawa, sannan Isra'ila ta fara janye dakarunta daga Gaza. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Siriya ta ce Damascus da Moscow sun cimma yarjejeniya kan sake tsara kasancewar sojojin Rasha a sansanonin Kimim da Tartus bayan shafe watanni 18 ana tattaunawa. A ƙarƙashin yarjejeniyar, Siriya za ta karɓi ikon kula da wuraren farar hula, yayin da za a mayar da wuraren soji zuwa cibiyoyin haɗin gwiwa na horaswa da ƙwarewar sojoji. Ma'aikatar ta ƙara da cewa za a kammala sauyin cikin watanni 3.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi ya ce a halin yanzu Iran ba ta gudanar da wata tattaunawar kai tsaye da Amurka. Yana mai cewa ba za a sake komawa kan tattaunawar ba har sai gwamnatin Washington ta biya diya kan abubuwan da ta karya na yarjejeniyar fahimtar juna. Da yake magana da gidan talabijin ɗin ƙasar, Araghchi ya yi bayani kan hulɗar da ake yi da Amurka da kuma batun mashigar tekun Hormuz. Araghchi ya ce a halin yanzu ba sa gudanar da wata tattaunawa da Amurka. Ya bayyana cewa ana musayar saƙonni ta hannun masu shiga tsakani, amma hakan ba za a kira shi tattaunawa ba. Ya ƙara da cewa muddin ba a kawo ƙarshen abubuwan da suka saba wa yarjejeniyar fahimtar juna ba, kuma Amurka ba ta biya diya kan abubuwan da ta karya na yarjejeniyar ba, ba zai yiwu a sake komawa kan tattaunawa ba. Iran ta sanar da Amurka ta hannun masu shiga tsakani da sharuɗan da take buƙata kafin buɗe mashigar tekun Hormuz. Dangane da tattaunawar da Iran ke yi da Oman kan mashigar tekun Hormuz, Araghchi ya ce tattaunawar ba tana nufin cewa za a buɗe mashigin nan take ba. Yana bayyana cewa akwai wasu sharuɗa da dole ne a cika su kafin a buɗe mashigin. Ya ce an kuma isar da waɗannan sharuɗa ga

0: Amurka ta hannun masu shiga tsakani. Dakarun kasar Sudan da sojojin kawancansu sun dakile wani gagarumin hari da dakarun Rapid Support Forces suka kai a Bir Saleba da ke yammacin Darfur, kamar yadda kwamishinan Darfur Minni Minnawi ya bayyana. Harin ya zo ne makonni bayan dakarun gwamnatin da haɗin gwiwar dakarun ƙungiyoyin gwagwarmayar makamai suka sanar da cewa sun sake kwace Bir Saleba bayan ƙartabu da RSF a watan Yuli. Bir Saleba na arewacin Aljunaina, babban birnin yammacin Darfur, kuma ana ɗaukarsa a matsayin wuri mai mahimmanci ta fuskar dabarun soja a kan hanyoyi da ke shiga birnin, abinda ya sa yake yawan zama fagen ƙartabu tsakanin RSF da dakarun gwamnati da ƙawayensu. Minnawi ya bayyana a shafinsa na Facebook cewa RSF ta kai hari kan dakarunsu a Bir Saleba. Ya ce an fatattaki dakarun da suka kai hari, amma bai bayar da cikakken bayani kan asarar rayuka ko dukiyoyi ba. Ba a yakin ne domin mallakar ƙasa ba, ana yakin ne domin ƴancin jama'a, in ji shi. Hukumar kula da hijira ta duniya, wato IOM, ta bayyana a ranar Alhamis da ta gabata cewa mutane 6,650 sun rasa matsugunansu daga ƙauyuka 11 a yankin Sirba na yammacin Darfur sakamakon taɓarɓarewar tsaro da kuma faɗan da ya gudana cikin kwanaki 2 da suka gabata. A yammacin Darfur a watan Yuli, rundunar sojin Sudan da haɗin gwiwar dakarun sun samu ci gaba a yankuna da dama da ke arewacin Aljunaina, bayan da RSF ta karɓe iko da mafi yawan yankin Darfur. Dakarun gwamnati na iko da Khartoum, yankin Aljazeera da mafi yawan yankunan arewaci, gabashi da tsakiyar Sudan, duk da cewa ikon yankuna na ci gaba da sauyawa yayin da faɗa ke ci gaba. Faɗa tsakanin dakarun Sudan da RSF yana ci gaba tun daga ranar 15 ga watan Afrilun shekarar 2023, bayan saɓani kan wani shiri na haɗa RSF cikin rundunar sojin ƙasa. Rikicin ya kashe dubban mutane yayin da miliyoyi suka rasa matsugunansu. Ƙasar Najeriya na ƙoƙarin tabbatar da cewa ta samu babban kaso daga sabon tattalin arzikin fasahar ƙirƙirar basira da ke bunƙasa a Afirka. Ƙasar na amfani da ababen more rayuwa na zamani, bunƙasa ƙwarewar ma'aikata da kuma sauye-sauyen manufofi domin sauya matsayinta daga ƙasa mai amfani da fasahohin da ake samarwa a wasu wurare kawai zuwa ƙasa da za ta iya ƙirƙira tare da fitar da hanyoyin fasahar ƙirƙirar basira zuwa wasu ƙasashe. Wannan batu zai kasance cikin manyan abubuwan da za a tattauna yayin bikin GTEX Nigeria, wanda zai gudana daga ranar 31 ga watan Agusta zuwa 3 ga watan Satumba. Jami'an gwamnati, kamfanonin fasaha masu zuba jari da sabbin kamfanonin fasaha za su taru a birnin tarayya Abuja da Lagos, yayin da Najeriya ke ƙoƙarin jawo jarin kuɗi da haɗin gwiwa domin mataki na gaba na bunƙasa tattalin arzikinta na zamani. Bikin GTEX Nigeria karo na biyu, wanda kamfanin Cowen International ke shiryawa tare da goyon bayan ma'aikatar sadarwa, ƙirƙire-ƙirƙire da tattalin arzikin zamani ta tarayya da hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa, zai gudana ne a daidai lokacin da gwamnatoci da kamfanoni a faɗin Afirka ke ƙara mai da hankali kan fasahar ƙirƙirar basira da kuma ababen more rayuwa da ake buƙata domin amfani da ita a babban sikeli. Taken taron shine bayan samar da haɗin sadarwa, gadar da za ta kai ga ƙirƙire-ƙirƙiren fasaha na ƙasa, yana nuna ƙoƙarin Najeriya na faɗaɗa tattaunawar tattalin arzikin zamani fiye da batun samun damar intanet kawai, ta yadda za ta haɗa da ƙarfin sarrafa bayanai, ƙwarewar ma'aikata, tsaron intanet, tsarin tafiyar da bayanai da kuma fasahohin da ake ƙirƙira a cikin gida. Damar da Najeriya ke da ita wani ɓangare ne na babbar kasuwar Afirka, wanda bisa wani ƙiyasi da GTEX Nigeria ta ambata, za ta iya samar da ƙarin darajar tattalin arziki har dala $1 trillion daga fasahar ƙirƙirar basira nan da shekarar 2035. Najeriya na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin fasaha a Afirka tare da ɗimbin matasa, amma babban ƙalubalen da ke gabanta shine yadda za ta sauya wannan damar zuwa kasuwanci, ayyukan yi da fasahohin da za ta iya fitarwa zuwa ƙasashen waje maimakon ci gaba da amfani da kayayyaki da hanyoyin fasaha da aka ƙirƙira a wasu ƙasashe. Gwamnatin Najeriya ta fara kafa wasu muhimman ginshiƙan da ake buƙata domin wannan sauyi. A ƙarƙashin shirin horas da matasa miliyan 3 kan fasahohin zamani, wanda aka fi sani da 3MTT, Najeriya ta samu rajistar mutane miliyan 1.87 daga dukkan ƙananan hukumomi 774 na kasar, a cewar masu shirya taron. Fiye da 'yan Najeriya 135 sun samu horo ta hanyar rukuni uku na shirin, yayin da cibiyoyin koyon sana'o'in fasaha na al'umma suka faɗaɗa damar koyo ga fiye da mutane 300, tare da samar da hanyoyin samun ayyukan yi da sauran damammaki guda 15,000. A ƙarshe, manyan lauyoyin jihohin California, Colorado, Kentucky da New Jersey sun zargi kamfanin Meta da tsara manhajojin Instagram da Facebook da gangan ta yadda za su sa yara su kamu da yawan amfani da su. Za a fara sabuwar shari'ar a wata kotun tarayya, inda za a fara zaben alkalai a Oakland a ranar Laraba, yayin da ake sa ran fara gabatar da bayanan farko na shari'ar a ranar 18 ga watan Agusta. Jihohin suna neman kotu ta sanya takunkumi kan yadda waɗannan manhajoji ke aiki ga ƙananan yara, tare da neman hukuncin kuɗi da zai iya kaiwa $1.4 trillion.
1: Saboda

Lokacin da haske ya wuce daga iska zuwa ruwa, yana rage saurinsa kuma yana canza alƙiblarsa. Wannan ratsawar haske ne ke sa a ga fensir da aka saka a cikin gilashin ruwa kamar ya karye. Idan muka kalli fensir ɗin, za mu lura cewa sassan da ke wajen ruwan da wanda ke ƙarƙashin ruwan ba sa layi ɗaya. Wannan saboda haske yana rage sauri yayin da yake wucewa ta ruwa. Kuma alƙiblarsa na canzawa yayin da yake wucewa daga iska zuwa ruwa. Wannan ke sa ɓangaren fensir ɗin da ke cikin ruwa ya yi kama da yana fitowa daga wani wuri daban. Idanunmu suna ganin wannan ratsawar hasken, amma ƙwaƙwalwarmu ba ta gyara wannan bayanin da ma'aunin ratsawar haske a cikin ruwa. Don bayyana wannan lamarin da ƙa'idojin fasaha, za mu yi magana game da dokar Snell. Dokar Snell ta ƙayyade kusurwar ratsawar haske yayin da yake wucewa daga abu ɗaya zuwa wani. Wannan dokar tana bayyana alaƙar lissafi tsakanin kusurwar inda haske yake da kusurwar inda yake ratsawa. Wannan al'amari na refraction yana afkuwa ne ba kawai a fensir ba, har ma a wasu wurare a rayuwar yau da kullum. Misali, idan muna tafiya cikin ruwa mara zurfi, ƙafafunmu suna bayyana kusa da idanunmu fiye da yadda suke a zahiri. Wannan ƙa'ida iri ɗaya ne a nan. Haske yana ratsawa yayin da yake barin ruwa, kuma a wannan yanayin, ruwan yana aiki kamar gilashin da ke ƙarawa abubuwa girma. Yana sa ƙafafunmu su bayyana da girma. Wannan al'amarin da ke kama da abu mai sauƙi yana da matsayi mai muhimmanci a kimiyyar da ke nazari kan gani da kuma haske da fannin injiniya. Yawancin na'urorin da ake amfani da wajen gani kamar gilashi, kyamarori da na'urorin microscope suna dogara ne akan waɗannan ƙa'idojin ratsawar haske. Hakanan, dabbobi da yawa suna amfani da ratsawar haske don farauta ko tserewa daga hatsari. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Orem da ni Yasmin Ahmed da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Masu sauraro, barka da warhaka. Sunana Seran. A cikin wannan kashi na labaran matafi, na yi bankwana da hasken fitilin gabas. Na kama hanya zuwa Ankara, babban birnin kasar Turki. Yayin da jirgin sama ya tashi daga Van, ya ketare sararin sama, zuciyata ta cika da farin cikin sabbin abubuwan da zan gano, da kuma dumin zumuncin sabbin abokan da zan yi nan ba da jimawa ba. A wannan karan, tafiyata ba wai don gano sabbin wurare kadai ba ce, har ma don halartar wata liyafa.

Fere bikin aure. Elif, makwabciyar fitacciyar matar nan da na haɗu da ita a birnin Istanbul lokacin azumi, wato Malama Ginesh, za ta yi aure a birnin Ankara. Malama Ginesh ma za ta zo Ankara don halartar wannan bikin. Na yanke shawarar yin zama na ɗan lokaci a babban birnin Ankara domin in halarci wannan biki da kuma in bincika Ankara cikin nutsuwa. Bugu da ƙari, zan sayi tikitin komawa gidana ne daga Ankara. A wannan lokacin na shirya ba wai kawai don bikin aure ba, har ma don hawan jirgin ƙasa na Dowi Express zuwa gabas da yawon shakatawa a bakin tekun Bahar Maliya. Na kuma yi shirin binciko zuciyar yankin Anatolia ta hanyar tafiye-tafiye na rana guda zuwa biranen da ke kusa da Ankara. Lokacin da jirgina ya sauka a filin jirgin Esenboa da sanyin safiya, Ankara tana farkawa daga barcinta. Da nake tafiya daga filin jirgin zuwa otel ɗina a Kızılay, babban birnin ƙasar ya tarbe ni da dukkan ƙarfinsa da martabarsa, tare da manyan titunansa masu faɗi, gine-ginen da aka tsara cikin tsari da kuma rayuwar da ke ɓoye a bayan bangon dutse. Ankara ta lulluɓe ni da wani ruhi na daban tun daga kallon farko. Da isowata na huta kaɗan, sannan na canza kayana. Daga nan da 'yar yunwa a cikina da ɗan sha'awar sani a cikin bakina, na nufi waje. Abu na farko da na sa a gaba shi ne in gwada wani kayan marmari da wannan birnin kaɗai yake da shi, wato burodin simit na Ankara. Na tsaya a gaban wani ƙaramin gidan burodi da ke bakin titi. Tebur ɗin ya cika da burodin simit masu kyan gani, masu ɗan ɗumi a ciki. Burodin simit ɗin Ankara ya bambanta da na Istanbul. Launi mai zurfi, ƙamshi da 'ya'yan kantu da kuma sanannen sautinsa ya bayyana a farkon cizo. An baza 'ya'yan kantu cikin yalwa da daidaito, kuma ƙasan burodin an gasa shi ya yi ƙarfi a cikin tandar dutse. Wajensa yana da kauri da ƙarfi, amma ciki yana da laushi kuma yana ja kamar zare. Wannan tsarin na musamman ya fito ne daga barin ƙullin fulawa Yahuta, sannan kuma haɗuwar ɗanɗanon ruwan inibi da 'ya'yan kantu tare da zafin tanda. Na ɗauki kofin shayi mai ƙarfi na karin kumallo, ina zaune a kujerar gefen hanya, ina kallon jama'a suna wucewa. Farkawa da sanyin safiyar bazara a birnin Ankara, ma'aikatan gwamnati suna rigirgen tafiya cikin gaggawa zuwa wuraren aikinsu. Wasu matasa suna tattaunawa a kusurwar gidan shan shayin, da kuma tsofaffi da ke jira a tashoshin mota suna neman mafaka a cikin inuwa mai sanyi. Duk da yanayin bazara, birnin ya fara ranar cikin nutsuwa, amma da himma mai ƙarfi. Kuma wannan karin kumallon mai sauƙi da na yi da burodin simit ya sa na ji motsin wannan birni a cikin mafi kyawun yanayi da kuma hanyar da ta dace. Bayan na kammala karin kumallo, na nufi wuri mai ma'ana a tsakiyar birnin, wato Anit Kabir, makabartar Gazi Mustapha Kemal Atatürk. Yayin da nake tafiya daga Kızılay zuwa Tandoğan, na ji zuciyata cike da sha'awa da kuma girmamawa. Amma da na isa Aslan Yol, wato hanyar zakuna, wannan yanayi ya koma cikakken shiru na ladabi. Wannan hanya, wadda aka gina dutse akan dutse, an tsara ta ne domin ta daidaita matakan tafiyar mutum. Tana rage saurin tafiya tare da rage tunanin mutum. Gumakan zakuna da aka jera a kowane gefe suna tsaye kamar masu gadi, suna tsara ƙarfi da mutunci. Yayin da nake tafiya, duk wata murya a zuciyata ta fara yin shiru. Da na tsaya a gaban ginin makabartar, sai na ji lokaci kamar ya tsaya cak. Shiru mai zurfi ya mamaye tsakanin bangon duwatsun waɗanda suka shaida tarihin al'umma. Tuta ta tashi zuwa sama da bishiyoyin pine da ke kewaye da ita. Daga nan sai na fara ziyartar gidajen kayan tarihi. Takardun kayan tarihi na zamanin yaƙi da kayan Atatürk da aka nuna a gidan tarihin yaƙin 'yanci. Kowane abu a nan ba abin tunawa ba ne kawai, takardar shaida ce mai rai. A cikin wannan fili ba wai shaidar rayuwar shugaba kawai ne ba, har ma da farkawar wata al'umma. Yayin da nake tafiya cikin babban filin tsakiyar gidan da ke buɗe kai tsaye zuwa gaban makabartar, na kasance ni kaɗai tare da girma da ɗaukakar Anit Kabir. Sararin sama ya kasance tsaf ba tare da gajimare ba, iska kuma tana kaɗawa a hankali. Komai ya kasance kamar yana tafiya a hankali, kuma a cikin wannan shiru mai nauyi, duwatsu suna ba da labari na tarihi. A wannan lokacin na tsaya na duba manyan ginshiƙai, sandar tuta da layukan ginin da suka kai har sararin.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.